Echin Yawata Yawada Bia de Echin Efiata 2 AM to 4 AM. Otini Nimpai Ba Emo Tain Ayenoma Bibre Jumadien Wasogusua Utie Medi de Solomon Jesse Ejikum Nyanko Pong Eja Nyanko Pong Oba Nyanko Pong Wong Kong Kong Kaya hodi ensanche ni anwadiye tumidiye ni ya hujuidiye eshe na semude na otini ni mpaiba imodi mpaiba fonsu ewa ha. Utise voice no abre nansu eradi etiasi. Usumi nina September nina yesi wama mpaiba ni akomche sa wujuiti nso. Yeba ni yeko, yeba ni yeko. Eye radia tumua. Ye namua yeko, yeba nina. E radia eni yene nam. Wabisa die, wadisle die, wakuma soa die, wahia die. Diodia tuwe radia ni muno. Nyani muji die se obe ye. Udia jidiara. Ebe ye ye. Weni so adi hunu no. Unyanko pon bema na pem. Oda ye so no. Unyanko pon bema na pem. Emma wa bemu mo. Kwa soa pem kwa wenim. Na enkunu die. Ewo wenim e chen. Your miracle.

ene ya dofo nyina adi boni bia otanfo na sese sa ko na muso betri ya ko owo mo e kwan bia boni fo na bo sa ka yemfa sun ko owo mo

0: to dan kwa one ne yire ene ne mane de fa ne hunyina ba wanim srese ewrade hira wom busume ne san akai e kwa boni bi obone fo na bo amamo senka omo be fa so wona wo twi wo mako wo mo ewrade si wo kwa e wo yesu din mo amen
1: amen
0: pa otini ni mpa igba imodin Otini ni mpa we mwode ni?
1: Ye ni mwode
0: ni. Aha, mpa chwa kasa miye mkona yeblo ni swa. Ye fro say na waka sefri hii. Ye fro say. Kwa bila fosu yebo mpa ye mao ni uye ni umaseru wa di nshwa msuno mwamu hupain. Uwo kwa ibi obonifuna buwa mao ni uye ni umma. Eni wadofo ni diye faa hubi ya. Ye sanka mufisa hakuwa ni so. Ewurade ehyira mo bosome miensa kai ewo Yesu din mo amen 0244744204 otini ni mpa igba imoden otini ni mpa igba imoden eye nooma bebre ye fro sana akase fre hi E fo sai.
1: Steven Ayivi.
0: O ka sa fe hin.
1: Opora ka.
0: Okay, pa cho ka sa.
1: E bu shu ni se ake. Nya tu ti shi ya. O ka ki da bu ma ni shi am bai no. A bo da e ki shu shu e shu ko e ko ko ma.
0: E bo mpa yo Yesu din se bu shu mi en sa ka yi. E shira adom en ko so e wade ma na nya mo chefa. Wo kwa bi obo ni funa bo amamu no wonu anka sam fasa kwa ni so e wo Yesu Kristo din mo amen otini ni mpa igba imoden otini ni mpa igba imoden pa che fro sana ka safre hi Mr. Maone su kakra na mi bre ni so Me bom paye ma wo Yesu Kristo din mu woni ofie wo mama ne wo mama ma ani de fa ho bia ewade nsa nye kese wo so ewade nsa wo yare ya domi yare bia ni wa pomu din edi asie yare kwan bi obone fo na bo ama wo kwan bi obone fo na bo ama wo no anfa sa kwan ne so ye de Yesu moja hyew no ofie fo nso na bo sume mi ensa kai Ewadi shrabu Yesu demo. Amen. Osube to me aso seed. Obedidom seed. At the amount no fear for 0244744204. Ubesende at the afaso. Otini ni mpa igba imoden. Efro sana kasafri. Efro say. Mami usia, okasa free hin. Okran timi ba cho kasa.